0: FM.
1: Ane dem Oscar miri wa medeng mem stindi ngal mangi lo wa gol itlawan plan lol mangi la kwatu to spread ngal stindi na debri na amelinos. Ane slap all.

Ni kami ang tumangas na hearing law again or si Mr. Vandam Geraldine ang all boys si Mr. Vandam lang na matla proya name lang kami na Vandam Mambla Vandam Pignini Blumiam John.